Kenya, ni tondu ni tukwihokete na ni tukwendete. Ririkana Ngai ithe witu rwimbo rwa bururi witu tugutungatagira na ruara muthenya. Ngai ithe witu tugiguthaitha ugitira bururi witu, utongie bururi witu, urathime bururi witu na thayu. Tiya rwimbo rwa bururi witu wa Kenya kiroko kia muthenya wa umuthi, nacio nguma na ugoci igucokerere. Tiya bendera ya bururi witu wa Kenya kiroko kia muthenya wa umuthi, nacio nguma na ugoci igucokerere. Tiitherwo wi Ngai wetha na wi Ngai mwihokeku, nduri watiganiria makwihokete na aria makwendaga. Aria makumathagia na manaroho ni umendete. Bururi witu ni tukwendete Ngai ithe witu, ni tugwakiria magongona utungatagirwo kuo. Twagutheithe ndugatutiganirie, twagutheithe utwike wega. Nguma na ugoci igucokerere, na ni wegaini waku ni wamwiragwo Jesu Kristo twakuhoya na twagucokeria ngatho. Na hamwe nie na muthikiriria twaiga ni gutuike guo, ni gutuike guo, na ni gutuike guo. Ti itherwo turi moko-ini ma Ngai, na Ngai witu ni mwega na ni muthingu, na gutiri wi hinya ukiukite wa Ngai witu. Tugie na ucamba na kumiriria thiini wa Kristo, ati no kuri tuka thayu thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai muriu na Ngai roho mutheru. Ni thaa 10 cia rucini na ndagika 20 na kenda. Twambe tuikirie twacokereria Ngai ni egutuhe kiugo gia gutumiriria, ni eguturuta na ni ekwaria na ngoro citu, ni tondu iirwo ni tha na ni Ngai mwihokeku, ni Ngai mwega mahinda-ini mari mothe, ni Ngai utari wa matiribu, ni Ngai kuma ukiambiriria ndacenjagia na ndagarurukaga. Uguo niguo atariĩ na ũcio niguo mũtugo wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Twĩtĩkanĩrie na tuga nĩ gũtuĩke guo, nĩ gũtuĩke guo, na nĩ gũtuĩke guo.

0: kĩoneki kĩoneki kĩrĩa gĩkuĩtwo nĩ rĩtana. Koguo mũndũ no kinya akorwo ena rĩtana nĩgetha akuwe kĩoneki nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa agakorwo kwĩ rĩtana rĩake rĩathira kĩoneki gĩake gĩgathiĩ na mbere.
1: Angĩkorwo nĩ kwenda rĩtana rĩaku rĩthiĩ na mbere rĩ, kĩgiria gĩatuĩke mũndũ mũthingu nĩgetha Ngai agakwaragĩria we arĩ we na agakwa instructions rĩ, nĩkĩ? Nĩkĩ? Nĩ atĩa wĩkaga?
0: Ahũri biacara, ũkai. Ũkai. Ene cioneki. Cioneki
1: nĩthiĩ. Nĩmokera hafe, pere. Umuothe ndira mahoro ifoko nyingĩ na ithano ithano. Fear ni rulete andũ aingĩ mũno Njeri witũ.
0: Fear of the unknown na doubt, gũthangania.
1: Oh yes.
0: Gũthangania nĩkuo gwatũmire mũndũ gwĩtwo Petro. Eke atĩa? Arike? Maini.
1: Tino wa meri.
0: Yes.
1: Yes.
0: Yes.
1: Tareke ngwire. Njeri witũ. Paulo rĩ. Tareke ngwe example ĩno. Arike. Ari mũtegi wa thamaki.
0: Yes.
1: Atana tuika disciple. Atana tuika apostle. Atana tuika a very disciplined person. Njeri witũ. Paulo ari mũndũ wa kawaida mũno wa gũtega thamaki. Petro all the same. I mean Petro. Na nĩkĩo Petro rĩtana rĩa mũgia mũno rĩ. Aracoka. Aracoka. Nĩgetha mwathani oke amwĩre Petro mũrũ wa Jona rwa gatwana twakwa rĩ. Ndũkũririkana nĩ anyitĩte thamaki 153. It is in records. Ngai nĩ kuononire mũndũ ũyũ rĩ nĩ ĩtĩkĩtie mũno thĩinĩ wa kĩrĩa ekaga. Wanyita?
0: Yes.
1: Akĩona ũyũ no ndĩmũtue no ndĩmwamũre nĩ ũndũ wa ng'ondu na ũrĩa tũbihĩvaga mbere ya Ngai na kĩrĩa twĩna kĩo. Matters a lot. Tareke ngwĩre kaũndũ kangĩ. Njeri witũ. Kĩheo no gĩkũhe irio. Na no gĩkũhũtie. No rĩtana ũheagwo irio kuma guoko-inĩ kwa Ngai.
0: Nĩkega.
1: No tũrambatĩra.
0: No tũrambata.
1: Wĩna kĩheo.
0: Tu step 3 njega mũno.
1: Ĩĩ, wĩna kĩheo Njeri witũ. Ona no ũrarĩre. Na ini gũkũ nja nĩguo marĩhirwo. No ũrarĩre. No wĩna rĩtana kana calling. Nĩ kwatraktagĩra kĩndũ gĩtagwo people of substance. Thĩna ũrĩa ũngĩkorwo ho mũnene nĩ we kwaga kwĩmenya. Atĩ wĩkĩna kĩu ũrerwo wĩkĩna. No anyita. Na nĩngwenda andũ aingĩ mũno meherie doubts thĩinĩ wa ngoro ciao. Tondũ doubt nĩkĩo imũrĩte inyuĩ. Wa gatano nĩgetha tũhinge tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũrokanĩre rũciũ. Na wandĩke ĩno down. Arĩa marandĩka noti. Njeri nĩ ndĩraigua twakinya kwĩ mbũthĩ nĩ aroigĩrĩria mũno.
0: Ndamaka kĩheo no gĩtũme ũrarĩre no wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo rĩtana. You attract people of substance.
1: Yes.
0: Yes.
1: Bindagwo nĩ guoko kwa Ngai. Na nĩkĩo wĩyũragia atĩrĩrĩ. Ng'aniĩ mũini rĩ tuonaga agĩthiĩ kũna na kũna na kũna na kũna. No kuma atuĩka mũtungatĩri rĩ nĩ ehereire andũ. Ti kweherera andũ. Moko make nĩ maheirwo kĩndũ mangĩhota kũgaĩra andũ. Wanyita? Kĩoneki Njeri witũ rĩ kĩonagwo nĩ andũ othe mũtũrĩre-inĩ waku. No rĩtana andũ no nginya maigue kuma kũrĩ we. The word is a must. M-U-S-T.

0: enariri ni ukuririra mukaririra akaririra ni ukuririra
1: no we
0: no mudumwe
1: sawa mena rata ke
0: okay
1: group eno ni a one ni a andwaria a magire relationship na ndumata mendete yewe ulengi ukiona lengi ngaina kurathima na tubesa
0: ehe
1: ukigera kindosho ndosho ate wa levo yaku
0: ee
1: ugetumutunya kwe aria marikare yake tondu ari no boti we wa kimubuko na giuka mukianja kwiganira mukibyana ni takamwendana
0: na kindosho ndosho
1: na kindosho ndosho no waso kanyumba
0: ehe
1: waso kanyumba Nilio menyaga weru ndugaga ngima. Nilio kumenya ngothi nyoroku ndikimaga mukio. Ndirugaga mukio.
0: Mukio ari umwe woshuru kadogi.
1: Na nilio kumenya riri. Mundu ena face mask ndaumaga gwikirira murume iratu ndigi. Mundo akomete na face mask. Ndokiraga rucine wikirira murume iratu ndigi.
0: Niki?
1: Ya. Ene tondu akumithukia. Na nore ukamenya ati ndwara ndwara cia ngiri inya na matano. Itenge pura muutho wa nu 50.
0: Edividi etere ngakia jia mwekate.
1: Ai.

kando kuhige tukile na gari nyege ina songa tu vilivyo ni moja moja aguo finally raho dilari menyidhio rai karite menyidhio siyoge ndagi kai komi nesia Turukia ida inelea da dina sarasi ya Hawaii. Thank you very much. Gimono new tenderi waku na darora goku shuligiri igana mirogo tano na mirogo irina idano isio itidiyete neke tonudirora modu ogu ituo mofa tina zakari nima nyitane ire unabemwe Elizabeth na Chepkirui nima nyitane ire afu na Joani na Elini una mofa tina zakari nima nyitane ire hauna bemwe modu ogu ito Elizabeth na Chepkirui maka nyitane na baigiri Joani alafu Airini wako hapo mwe hauguwa watiri modu tagithi na Grisi igana hali haya atada tuli watatu wake igana mirogo tano na mirogo hili na idano niyo megu dinasio uligano le modu wako ruta nilia dake kaisi kuhito kila *406# so kuna box imwe weka pini yako nilato igure idarele haha ndiyo yungia gatia hapa sijui utakosa aje tono idarele talio dena ogenoge igana igima 100 winners shiriki giliko minemwe omodo bora umeingia mara mbili maita meri oya adhimo yaku dihari uhura gira adhimo uhure *406# urafatara wigira umaita meri 100 of you idhalili adhimo yaku dihari uhura gira adhimo uhure *406# maita meri peke yake mara mbili adhimo yaku dihari uhura gira adhimo uhura *406# ni *406# *406# urafatara shirigisi okumirogo na peke yake mara mbili peke yake nina igana limwe hautani igana limwe mara mkia shirigi gili igisigana ikominemwe idharini na deo nalitarele nemwe peke yake lea ukurasi egi ebesa ugo ni kuga ni ule ogo ikanadagi kaisiru hanyoka ikaraga kogu uguwe wetari ile tuduru yukoroweke higo adhimo yaku dihari hura gira adhimo hura *406# ni *406# *406# ikuro yore box idada tu shagure mwe weka pini yako wali kio ikira pini yako uri kio kire dhine wa box yu asaguro kemu kire mpesa ine yaku orio *406# no, ona kuingira limo no ingire tondu boxi si hau usagure boxi lio kusagura iko na kitu ndani ona ingire tari mwene ure hotanira adhimo yaku dihari uhura gira adhimo ndona modu ogu ito Joani no asoka kuo Elizabeth, Moffat na Zachary asoka dini wadru yako kuroke hito nesu gigirigana ndo guetano na 25 no Chepkirui na Irini awajarudi Christopher ona weno okoro kihiuka na besa isio onge rutaneria na akoro na soka hau adhimo yaku dihari uhura gira adhimo hura *406# *406# ihida na idha asiane kagira modu othe uri agwikana sio oguni gure hagura ni yake na modu sio gi gutire modu tagi hotanira guku rĩu nĩ ũrĩa ũgwĩka na ndagĩka icio venye ũtabanya na hizo dakika na atĩ ũrĩa arĩa maingĩrĩte maita meri no andũ atano peke yake watano peke yake na ndĩrenda igana rĩmwe nĩmekũingĩra igana rĩmwe utakuwa hapo among hao ũrabatara ũingĩre maita meri peke yake ndĩrenda igana rĩmwe aitha rĩrĩ arĩa makumana na ciringi ngiri cia mũndũ ciake ikũmi na ĩmwe ũrabatara ũingĩre meri peke yake mara mbili peke yake meri peke yake
no ekoro ramadhana anashiriki giri igana kana mirongo itano kana mirongo iri na ithano ri riu no ingire wonganiririe maita maingi tori ungihota athimu yaku thiä harä å hå ragä thimå arä a maingä rä te maita merä nä atandatå peke yake ndä renda igana na taka mia moja 100 na niä ndigå korwo na ndagä ka ingä cia gå kwä ra ciä giä mbeca ithaa rä rä å guo nä kuga no å kore matigå kinya igana rä mwe agä korwo matigå kinya igana rä mwe må ndå wothe å korwo aingä rä te hau agåkorwo akä hå rä ra ngita må uko athimå yaku thiä harä å hå ragä ra thimå hå ra star 406 hash star 406 hash ndirenda igana rimwe igana igima na unafaa uingie tu mara ngapi mbili peke yake 40 bob only nisio rafatara 40 bob siringi sio fote wina sio mpesa ine akuri ni hati ogika na sio igudhodekere muthenya waku ogedhiye wera re wadhi kifaru wa uidu kana siringi siga na huwaini Niyo ya tiyomode huwa ini yoyo. Na orikeli ya sige girikomi. Na emwe. Girikomi na emwe. Na orikeli ya nasio. Adhima yaku. Diye hari hura gira adhimu. Hura star 406 hash. Star 406 hash. Eriu ni maingira ikomi matikalite naite. Naite ni mawako maingirite hihi. Idhariri 90 of you shiringi ngiri ikumi na ĩmwe ikumi na ĩmwe na arĩa marathiĩ draw-inĩ ĩno rĩ nĩ mũndũ ũraingĩra maita merĩ rita rĩmwe nĩ ũkũingĩra no ũtũngane na box ĩna kĩndũ ũguo rĩ korwo nĩ rita rĩmwe no ĩkorwo na ciringi mĩrongo ĩrĩ uge kana ndĩrenda ma kũingĩra maita merĩ no ndiĩ na ciringi mĩrongo ĩrĩ nĩtabanyanje imagine no ũingĩre kũu wamũkĩre ciringi cigana ũna na wamũkĩre ngiri ĩmwe ngiri igĩrĩ ngiri ithatũ rĩu wone cia gũcoka rĩa kerĩ ona ũngĩingĩra kũu wĩhotanĩre magana maku matano rĩ nĩ wona cia gũcoka rĩa kerĩ waingĩra thĩinĩ wa draw ya ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe ũguo gũtirĩ ũndũ gũtangĩikara mũbango waku na ithabu rĩrĩa ũkũhura rĩ ithabu nĩrĩo rĩramata ithabu rĩaku nĩrĩo rĩramata ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe ciroka kũrĩ we ũingĩrĩte maita merĩ peke yake na maita merĩ nĩ ciringi cigana 40 bob 40 bob nĩ njũĩ kĩa mũndũ gĩtimũhĩtũkaga ona kũngĩikara atĩa gĩtingĩthiĩ na mũndũ ũngĩ no rĩrĩ ũrutagwo mwĩruti ũrutagwo mwĩruti ndũngĩamũkĩra ici ikũmi na ĩmwe ũtaingĩrĩte maita merĩ hau ciringi 40 peke yake nĩcio ũrabatara just imagine that 40 bob 40 rĩu nĩ ikũmi na atano matigarĩte itĩbaĩ no nĩguo ũkoraga mangĩkorwo matakinyĩte igana rĩ nĩ mũndũ wothe ũkorwo aingĩrĩte kũu maita merĩ agũkorwo na ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe mangĩkorwo matakinyĩte igana mũndũ wothe ũgũkorwo aingĩrĩte kũu maita merĩ agũkorwo na ciringi ngiri ikũmi na ĩmwe nĩ hĩndĩ draw ĩno yambĩrĩria nĩo tu hii draw imeanza thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ star 406 hash star 406 hash star 406 hash tũũkĩte kũinĩkĩrĩria ithaa rĩrĩ ndũkareke rĩkũhĩtũke rĩgũtige oro ũguo cikubali kwate ivo ndũgetĩkĩre ithaa rĩrĩ rĩkũhĩtũke rĩgũtige oro ũguo star 406 hash nä ngona draw ya gå ikia maita maingä tondå nä kå rä mecoka ku macoka ku kaba tå hingä nä getha tå hingå rä a ithaa rä rä metha akorwo gä tigwo na thutha ndå gwä two mobati ndå na tigwo å mena ju na wenda å mena na 100 mobate kä mari ngå gä ndå gwä two Elizabeth wa gä ci må cemi nä wakorwo agä thiä na 50 ndå gwä two Joan waitherothiga wakorwo agä thiä na 20 na ithano nä gwä two hingå rä a ithaa rä rä ithaa rä rä wä gåkorwo ũtongoretie gå ikia maita maingä å ramå kä ra ciringi ngiri igana 100 ngiri igana 100
wakeri aramu kira mirongo etano wagatatu aramu kira mirongo itatu 30,000 na nihidi ayakoro igirete kuguo litari mwekana meridi hau tuwa koro tukihigura drui nori ni uratara nili yoma siyo igirete kogu no kuwaganeriria ayakoro nirama adana nasi igiri siya kuili kumina emwe nene ukwe da giriga na kamiro guweta kona date masiyo igirete meri ni maratara nili yo kogu no kuwaganeriria ayakoro igirete litari mwe Leure mwa igirete nilina taranirio no kwa ganeriria. Oguo, fika hapo. Ida aliri, uleo kuruwa togo leti wiki maitama igiramu kila girigana. Wakeri na mukira mero guetano, wakatatura mukira dhate. Adhimu yaku. Dihari hura gira adhimu. Hura star 406 hash. Star 406 hash. Ni star 406 hash. Star 406 hash. Waigira maita meri peke yake. Waigira dhino ashuri gigiri ikomina imwe. Marambili peke yake. Nyo isi yone 40 bob peke yake. Nona maiko na saimona ana. Nmo igira kuo. Na resta. Muko hapo. Waikomina imwe. Mui hau waikomina imwe liu. Star 406 hash. Urafa taro igire maya meri. Idarele dela sana niana iga na igima. 100 winners. Na isi ili. Isi nisi ya joherera, kana no igirete okihota ni na kidu box ini, kana duihota neire, withini wa adreno. Bora umeingia hapo marambili, withini wa adreno. Na adama igirane joe maraho yaona kutika igire igi, matika kinye iganai, negeza mudu wa corona siya keo, ata bila hata kupingwa. Tari kupingwa haugwa, unachomoka nazo. Ndakikeno guwali, wina kanyaga aku, wakoro kurethi ini wa ya iganari mwe. No le okoro watogore tiku ikiba itama igi, alamu kila giri igana. 100,000. Na naguire ateguukuri. Naguire ateguuku. Wina kanya. Aukoroke yuka na isi gana igima. Naduwa wiki maita maigiri. Ona gotiri ukuhiri ilie. Ona maita matada tu hau. Hakuna. Adhimu yaku. Jihari uhura gira adhimu. Uhure star 406 hash. Ikuira wiki reke. Usagure boxi. Ikira pini yaku. Ekira pini yakuri. Wamu kira kira kidi wa boxi wa asagura. No aso kare ya keriri. Uigire dini wa ya igana limwe aida aliri. Manamu kira giri kumina imwe. George. Oridi no wamu kira shili giri 29. Na umeingia mara tatu. 29,000 Kenya shillings. Esi wa higura wa boxi. Ena giri 29. Imagine. Na uigire tama siyo matatuli. Oridi li. Uidini wa draw ya shili giri. Ikumina imwe. Bora umengia marambili kwenda juu. Na meri ni mo minimum. Waigira maita meri kuthi na iguru. Oridu hithi ni wa draw ya shugi giri kumina imwe. Ni uweno wogu tuitua. Riori ya ogeda. Wakui kare. Dole kini kwa mkira rubo. Idatu siya nguvu. Dagi kaitari haraya. Dole kini kwa mkira. Idatu siya nguvu. Oriu. Na tukiuga wewe nwe wikite kuma kule Stan Oranges. Na weli uikari ugisoka ka hauri gina ligi. Taudu niye dina dae kaige siyago kuira siye gie besa. Uni ule uguweka na adagi kaisi tigarite seida aliri. Ikara ugisoka ka make sure. Kondo igirito igira maitameri. Kondo igirito ugane liri ya umadana na igana igima. Star 406 hash. Star 406 hash. Kule reboxi dada tu. Sagure mwe. Ikira pini yaku.

0: So, darora meyaka, na ikani kumina mbogo wa jayda inere ya daimu siya huwaini. Thank you very much. Santi sana, tuyuka kuyunekereria. Aida, aria ukena express. No, tutaina inekereria li. Gatua betu, nea naisi. Na hivyo ndio tunaenda kuilale madhi nasio dakika ine ino jitu kiria tuto higure idari ili dakika siya bele ikomina inyanya 18 minutes only tobe tohigeno 18 minutes nisio ye nasio tohigeno dakika isi ikomina inyanya li kuigira litare mwane giri ikomi kuigira maita meri nemiro goili kuigira maita matano ni date fai ogu neguo tulati dakika isi ikomina inyanya peke yake. Ukiingia mara moja ni kumi, ukiingia mara mbili ni 20, waigira maita matano ni 35. Oya thimu yaku utiri mundu wiguku ni hindi ya mbiriria *406#, *406#, ni *406#, *406#. Ni twambiriria ana gutiri mundu aingirite guku hindi Veronica igira ria mbere. Oya thimu yaku thi hari uhuragira thimu uhure *406#, *406#. Kuhigira litaremwe nesirigi giri kumi. Kuhigira maita meri na mirogo yuri. Maita matano ni 35,000. Na hauli na ikuminatano. Dakika na ikuminainyanya. Dakika ni kuminanane. Ugo ikanate idari ili hihi. Itakaaje, itakuaje. Dakika, negutangana nina dakika li ugo. Uriogo ekana sio. Ngole ogwe kana sio ogwene guwe riu dakika isi 10 na inyanya peke yake. Naona Nelson anaweza kiromwigira rimwe inyumwe thini wa giri 10. Watafika hapo. Nimegukinya hau. As 15. Adimu yaku dihari hura gira adimu. Hura *406#. *406#. Ni *406#. Ni marathon ile uoguo marathon. *406#. Dakika ikumi na inyanya peke yake nisio wina sio. Dakika kumi na nane. 18 minutes. Dakika kumi na nane. Kuigira litare mwa nisio igiri kumi. Kuigira maita meri ni 20. Kuigira matano. Nisio igiri mirogo yeta tunaidano. Na kutiri mwodo yiko. Dini wa that fai. Nihidi toabiri ya litare mwale. Ikumi tokiumira. Kumi tuende. Wadhimu yaku. Di hari hura gira adhimu. Hura *406#. Ule kugana yekone hidi watunin. Wina kanyaga akuwa kwa mkira ikumiri yaku oriu. Ukona your chance ya kumira ikumiri yaku oriu. Na wali zikani yora mkira ikumiri ukihigura ka draw. Okay, you gotta do it to a box. Kira get in a box. Gigu kore. Dagika isi. And this ya kuna no sio. Gigu staideria. Okinanera. Oya dimu yaku. Di hari hura gira dimu. Uhure *406#. *406#. And this *406#. Wana igira litare mwane sugi giri kumi. Maita meri ne mirogo iri. Matano ne giri date fai. Adhima yaku. Tutu arane. Tuende pamoja. Adhima yaku. Tutu arane. Litare mwane giri kumi. Maita meri ne mirogo iri. Matano ne date fai. Na huku nogu ile huku wadha. Ta huku wadha date fai noe. Lima igira. Wawili peke yake. Giri kumi ni hidi maigira atano sahi. Adimu yaku di hari hura gira adimu hure *406#. *406#. *406#. Ego kuro era box isi dada tu. Sagure mwe. Ikira pini yaku. Bas, ihida na idansi ya nekagira mwodo othe. Ole ya gwekana siyori. Ogwa neguwele hagura ni yake na mwodo siyoge. Utile mwodo dhile korea wega tiga akiaga. Utile mwodo otende to mwotori na mwega. Utile mwodo geigwa te shiregisi yake. Mirogo ele nefea yako mwotora. Hadwe toile elide ilie. Nadi yeko unwa asoke na umidhiyo. Utile. *406#. *406#. Yani *406#. Igira rĩu rĩmwe na okorwo nĩ ũrĩkũ nyitĩire mũnyaka waku wĩkore na ciringi 10,000 o rĩu. *406#. Maita matano rĩ gũkũ no atatũ maingĩrĩte matano. Uga atĩ acio no mangĩamũkĩra 35,000. Hao atatũ peke yake. 3. Atatũ peke yake. Watatũ peke yake. Acio nĩo mangĩhiũka na ciringi 35,000. Na ndĩrenda 15 nĩmegũkorwo makinyĩte. Watafika hapo 15 wa maita matano. Thimũ yaku. Thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ. Hũra *406#. *406# ni *406#. Na ngĩcokereria nĩ kũhinga tũrahinga draw ĩyo. Nĩ kĩrenja tunafunga hiyo. Wĩna ndagĩka 10 peke yake. 10 minutes.
1: Wacha ilia
0: Baba Junior, arwa mawendo.

0: kamasinda ya maumage ako ne ko hika makahi ka ako ne ko omodo akenda o kodi ko hika kore akahi ituaneri yao
1: sawa sawa ituaneri yao na no, umobe muherere jaba yeah. Jaba takiri nadhi nana inyo kweru watia
2: kweru mkaba
1: kweru watia nyina wake nyua kai maudu maso kire magikinya hati mudu ni akoya sister igiri
2: kwa sister igiri ni adwa yena kali na todi ni kwa kuku ni nyeji dona aire tiyo li makihika makihike ni mwana kio mwe
1: na unie nede dona kodu kuge nyina wake nyua
2: ya
1: nede dona kodu kuge deka juga dolere igi
2: atete
1: ndakugera ndauga atiriri ni ndidona kundu kungire ke juge ta ndurire ingi ngiona mundu akihikia nginya twins ndetoten waya menayo
2: eh
1: mm no ndikwe guku ugikoyo ini kana ndetono ni itikiritio
2: ndinga hane bide mabe na ili kuvia ciari
1: mm
2: ciari na bide mabe ndire ndeto
1: mm
2: tedu hai ona mwana ke ni aloneka harari da kuhithanira
1: ya rari na kuhitha nila todoru nuona ni ya kemenya gole ya leka haya sawa sawa kwero watu ya nyabu
3: halo
1: yes uhoro waku
3: mwena sinyo
1: iii
3: mimi tako nyabu kumwe
1: ndole erodo redode tini kwega nyabu
3: ee
1: erodode tini kwega
3: erodode tini kwega
1: mingi
3: siya gira bere siku wati liri kwa sana mehe tano ni mazuka lile la kame
1: okay
3: ulo ginyama soke kuria siyari asiyari anye matue na no ginyama zijiru mazije
1: omu haka kule kwa magogona
3: no ginyama wiko kigogona
1: tada
3: ulo walu halu matu kalile kwa pia matike ni tino magogona meri family nusi umwe
1: okay
3: uta wakigo igogona limo ulo wahi kile bero senewe mwene musi
1: matake hikete ali
3: eh ano igwaru ano ane matire nanda eri ole ali wa bere ti o mwene musi
1: ole wa betie
3: eri na wa dite ti o mwene musi
1: eh okay sorry da igota da mora ga korwa te
4: hello
1: yes horo waku
4: mara mo ni sabe ki mogani
1: sabe ki mogani etagwa te
4: Mada.
1: Mada no igwa ndetwira twira yo aho uria maundu mathukire.
4: Ndire ndo aiwa dereti.
1: Mm.
4: Wa buga tere.
1: Yes.
4: Mada mazie korea fiari.
1: Mm.
4: Ndira matida ni asira.
1: Mabe matida ni asira oyo. Mada weko.
4: Mama kagare.
1: Kagare eh?
4: Kenona.
1: Aya asante sana watu wa Kimana salimikeni sana. Kwero watia.
5: Gutire na uruga ikambai.
1: Mm.
5: Ucio ni same wa moya.
1: Kwera te same wa moya.
5: Gutire na urugo kutithayo.
1: We ni uri waigwa ndeto teno ringi nie ni amakia.
5: Leke juge uboro wa ndeto yo leke juge nie bakwatika ndikini nda meigua.
1: Mm.
5: No muno makiria andu acio magiga kinyanagia bau tondu ne yuka kaundu kau gatea mbiriria atina thuku ya mbere kana ya keri kana ya kathatu.
1: Mhm.
5: Asa katea ambi tondu leke juge mwono makiri ya wendo taruni okora kwa dhia dhia gangi tena aduwa si magigatu ikane maki nyani ya bau maki nyani tie mwono makiri ya kurona mubanko na marako rako maki banga ati undo yungi tuwekate uu merirai togu ikarate kana togu ikate
1: wano iwa kada haniwe rama hithira kogu okoro kada dire dama menye matigira menye ginyo hau maki nyete
5: ii kogu kanda ona yondu kono na yon kanda nirare teo veli
1: wano iwa kada ugu niguere daga
5: kandeno niguerendaga na nikira rete otheri tondu urari wendi wayo kuma ngoruini wa yayo
1: mm
5: ye kugatiri ndagika ya muiso ni tondu ni megu isoka makiu miri wego na ceri magitike ni magike menya megu ikata umenya ndo chitika mati uraga mati kuita
1: very true
5: ini no menya kandeti iti oya mukanda ati angai suria tene tondu ati ugu ni kukurengi kiria tena ni kwamenyeka andu acio ndagika ya muiso noka noka megu kirwa atiriri ni magiikare tondu umenye ati ali mamwe nora na mamwe no matengetwa cira moke muge ati angi koronika na kau kari kani na gugiciaro ikana kau ni gatuike ringi ni gekurago ni getha riu macoke ta tene ni getha riu gutuike kiru ati gutiwe ndo rari bandu bariku
1: undu ni uhanikite riu ni gwitikira ugu guikarite gwetho njira the way forward
5: Riu kwabanika ora kwabanika andu ni kameetikiraga tondu ni gukibanikirio ugu na gutiicokana.
1: Na niyo mwiritu aroria what is the way forward now?
5: Atiriri.
1: Mm.
5: Riu mwiri ijene chiuri siyake arakoro waki uria aliwe mwene. No riu tukona atiri tondu ni gukibanikirio ugu kiri ati riu niwe eku niwe riu are uria ugu riu aliwe mwene. Doko na riu are uria na agecokeria.
1: Mm.
5: Eni no kanda yota koro ona no yura urangaji muno makiria ona ni tanjiganiru
1: ona ndire dakia uguo kiri kwerenda uguo kwerenda
5: kanda ona tako
1: kanda ni kwerenda ga no muiretu ni wake uguo muiretu umu ona muiretu umu uretwo jerire todo ona agigithie gwika ndeno ni amenya makona mwari wa nyina koguo we ndari na thina muiretu uria wina thina ni uria wake ambiriria uria wendete kada wake ambiriria ni we wina thina todo gutiri handu agiciragia no ahikiririo
5: uria wake ambiriria ucio na no wina thina na ni we riwo mena stress iria nyinge muno makiria no kanda na muiretu uyu wa thutha I andaje gutina thina mena guo ona ni makenu
1: ni makenu na nikyo riu mwiritu ona uria urehete ndeto ino haha uyu niwe wina thina na niwe turageria uria tukumuteithia na nie mwiritu ndiraigua twathie uguo ta twathie uhoro ta ndeto ino uri umanie na gwitikira uguo guikarite uguo niguo guikarite na tumu uguo muthuri wa moya atwira kwi maundu makihandikaga utangicenjia riu ni kuhandikire uguo no ukiugire ndugukienda kihiko riku ringi ndugu kana ndiki uria ugugiteithika no ni tugukiigua wa ni star 4 96 hash kulia besa no irathie kulia kwa star 4 96 hash besa no irathie na makiria ni undu adora marathie na mbere gucagura odd numbers mwiritu ndirona tari ugwitikira uguo guikarite na makiria andu aria maracagura odd numbers no marathie na mbere kwamukira besa na makiria andu aria maracagura odd numbers no marathie na mbere kwamukira besa na ni kulia kwa star 4 96 hash ni kulia kwa star 4 96 hash ni kuria kwa star 4 96 hash urathie kuria kwa star 4 96 hash ni already ni thakite icio ni message ciakwa iracoka hau icio ni message ciakwa iracoka na ndirenda gukuhe ndagika cia muthia fiu riu ndirenda gukuhe ndagika cia muthia fiu ndirenda gukuhe ndagika cia muthia wone kana ni ukuona kindu mundu areka ati na ni ngoda uthikiririe wega ukoya thimu yaku uthie thini wa star 4 96 hash uko ya thimu yaku uthie thini wa star 4 96 hash ona wathie thini wa star 4 96 hash wathie thini wa star 4 96 hash ugecagurira box iria ukwenda na makiria twauga uku deal na odd numbers ta riu ni reke nyambe njagure box number 5 nyone ni kii giguthie na mbere star 4 96 hash urathie thini wa star 4 96 hash urathie thini wa star 4 96 hash ugathie thiini wa box irio kwenda kuma box number 1 nginyagia box number 6 no twauga makiria focus na odd numbers makiria twauga focus na odd numbers ni number 1 number 3 number 5 thank you mundu gwitwo Josphat Kamau we wacagura box number 6 no box number 5 sorry ucagurite box number 5 na wina shiringi ngiri mirongo kenda na kenda na shiringi ngiri na 99 koguo watigio ngiri ĩmwe tu uyurie shiringi ngiri igana rĩmwe mũiyũru uyurie shiringi ngiri igana rĩmwe nĩ ngiri igana rĩmwe mũiyũru we ũngĩkorwo ndũingĩrĩte kũndũ gũkũ rĩ weterire kĩ thengi mũndũ ngwĩtwo wacera nawe wĩna shiringi ĩngĩ na ĩngĩ wĩtĩkie kana ũrege shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 27 ũcagũrĩte box number 1 na rĩu tondũ nĩ kũrĩkĩ tũrarĩkia rĩ nĩ kũhinga tũrahinga rĩ ũgũkĩenda tũhinge o ũguo wĩ moko matheri ũkwenda tũhinge o ũguo moko matheri ũtarĩ na kĩndũ asa wĩribaribe ũthiĩ thĩinĩ wa star 4 96 hash wone kana nĩ ũkuona kĩndũ ona wona kĩndũ rĩ kĩndũ kĩu nĩ gĩaku nĩ ngũcokereria nĩgetha tũkĩoe kĩndũ gĩgwĩtwo thimũ nĩ wega tũtikaiyũkie ndeto ĩno no ũhũthũ ũyũ nĩ mũirĩtu mũnini ũrarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno nĩ ararĩ na matanya manene mũno o marĩa ta ithuothe mĩaka ya kũhika ya kinya tũkoragwo nayo ya kwambĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo bamĩrĩ no ona atamĩambĩtie bamĩrĩ yambie na kĩndũ gĩgwĩtwo mathĩna tondu uria aragiciragia tigo maundu marone kata maguikara we ndirendo thie thine wa star 496 house ndirendo thie thine wa star 496 house dagikeno dagikeno ndirendo thie thine wa star 496 house dagikeno dagikeno no guthie thine wa star 496 house wa thie thine wa star 496 house we shagulire box yaku na makiria muno tuga dagikeno uracagura ma odd number uracagura ma odd number uracagura ma odd number ma odd number ni box number 1 box number 3 kana box number 5 box number 1 box number 3 kana box number 5 box number 1 box number 3 kana box number 5 box number 1 box number 3 kana box number 5 no guthie thine wa star 496 hash urathie thine wa star 496 hash ada to holdira thimu marega kwoya tugatigana nao tugathie kuri andu acio ange tugathie kwi mundu ucio ange tondu andu makiraingi aria makihotanite mbeca andu naingi aria makihotanite mbeca onawe no uingire kundu kuu onawe no uingire kundu kuu onawe no uingire kundu kuu onawe no uingire kundu kuu ingira kundu kuu ingira kundu kuu ingira kundu kuu ingira kundu kuu uthie thine wa star 496 hash uguthie thine wa star 496 hash uguthie thine wa star 496 hash wathie thine wa star 496 hash wishagulire ithanduku riaku turauga muno muno turandina na ma odd numbers box number 1 box number 3 na box number 5 na nigukihinga turahinga nikurike turahinga tugikirikia ri twagutiga atia mundu wa ngai twagutiga wina kindu kana twagutiga omoko matheri tugiteithia sister witu uyu maundu make makiagira ri onawe ndureke nguteithie maundu maku make muhuko ona mo makiagire ye nega kiringa nyoni igire na higa rimwe maundu magakorwo me mega ni star 496 hash uguthie thine wa star 496 hash we mwega ona ni ndi na uru jitoka ikabwa magiko kone gwa gukena eh waine wa kudukiria mwega mo urathikiriria wi mwena uri kuna witagwa atia
6: ndi mwana wa nyi na jitagwa Joyce Kagure
1: witagwa Joyce Kagure na wi mwena wa nyiri eh nyiri nene na muno wi ha haso we haha so nyiri nene nei ndirauga atiriri nyiri nene na muno we handu hetagwa atia
6: ndi mwana wa Othaya
1: oh kuri Othaya
6: na
1: udana. Aya, wathi guku kwa star 496 hash wa inuka na besa siga na my sister.
6: Da inuka na giri yeite.
1: Wa inuka na shiringi giri mirongo enana, he?
6: Giri mirongo enana.
1: Ah, tiri udoge na todo daigwe we ginya gatoro ni takabi guku sema ri. Ndoge kome na wega na besa. Ogo nugu andu marathi makiguaga onawe ndoga tigo na thutha. Thie thini wa star 496 hash. Ogo thie thini wa star 496 hash ogo thie thine wa star 496 hash ogo thie thine wa star 496 hash sagura box imwe na tuga kungihoteka muno tasagura odd number kungihoteka muno tasagura odd number ndagika twatige sigana twatige ndagika nini nigetha tuhinge drew no kaimana nigetha tuhinge drew no kaimana ndugatigwo moko matheri thengi mundu gwitohana onawe ndagikona already niuthite kundu guku no gakinuka na owagatu ukainuka na owagatu ukainuka na owagatu wainuka na shilingi 389 nego kwa star 496 hash nego kwa star 496 hash nego kwa star 496 hash nego thigo kwa star 496 hash wathi thino wa star 496 hash wisha gulira box na makire kungihoteka odd numbers tuingire thino wa ndeto iria twinayo o ringi tukioya thimu ciaku tukioya thimu ciaku we korone we wikore thini wa situation teno uge katia todu wa bere ni ndiramba guthoma kwienda kunene muno gwa kadeno ino ni kada yendete muno itendire nginya kwamba gu consider mwiritu uyu endaga atia we no ukorwo ni wendaga atumie ri ni wambire kuria mwiritu uyu kana we no wende kuhikiririo kana no wende kuhikio na mutumia ungi kwerwo atia
7: Oo nira sega todo no.
1: Gatodo no dine kwega muthuri.
7: Woko dayo ekuyo.
1: Twa ndaka na komenya mwatida wega.
7: Mutire ku duku na urugo kutwita ndo twatida era.
1: Gai ni monene.
7: Ni uri. Kanyi gire dere
1: tini. Yes.
7: Mudo siwe na kirika kinene muno. todo ona rĩrĩa mũndũ athiĩ kũracia rĩ ambaga kũracia mũtumia ũrĩa mũkũrũ agacoka karacia ũrĩa ahikirie thutha
1: ũngĩkorwo that is nĩ ũkũhikia atumia rĩ kana nĩ ũrahikia atumia rĩ
7: rĩu atumia marĩ akuĩ rĩ rĩu rĩ mũndũ ũyũ rĩ andũ aya nĩ anyina ũmwe
1: na nĩ mahava kwanja
7: mena nderĩ rĩu rĩ gũthiĩ kũracia akaracĩria ũ mbere acoke aracĩrie cio ngĩ rĩu ningĩ ona gũthiĩ kuga kũhanda ithigĩ rĩ agamba gũthiĩ kũhandĩra ithigĩ na no magĩthire kũhandĩrwo o hamwe marĩrĩ
1: na nĩguo ngwendaga gũkũria ndangĩmahandĩra marĩ arĩ hamwe
7: gũtingĩhotekeka tondũ hau hena thahu hau hena igongona rĩkwenda gwĩkwo na nĩ igongona rĩega nĩ iritũ rĩa athuri metheretie
1: ndangĩthiĩ kũmahandĩra ithigĩ marĩ arĩ o ũguo akiuga nĩ akũruta wĩra ũyũ hamwe ndĩrauga atĩrĩrĩ akiuge arute wĩra ũyũ hamwe athiĩ arĩkie maũndũ mao mothe hamwe okorwo nĩ magũgĩtĩkĩra mahikio marĩ erĩ
7: gũtingĩhotekeka andũ anyina ũmwe
1: ha
7: kũringana na ithuĩ ũgĩkũyũ witũ rĩ andũ anyina ũmwe ndindaigua mahikĩte hamwe
1: matingĩhika handũ hamwe
7: matingĩhikio nĩ mũndũ ũmwe ũcio ona ta rĩu rĩ ũtangĩkorwo mburatha yakwa ũhikie mũirĩti nawe ũhikie cita yake
1: ai
7: ũrĩ waiguaku
1: thĩna wĩ ha
7: thĩna wĩrĩrĩ ithuĩ twĩ gĩkũyũ nĩ kũrĩ kabira ciĩkaga maũndũ ta mau andũ aya nĩ anyina ũmwe na kĩndũ kĩrĩa mwanake ahanda rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo mũiri na metirwo mũiri nĩ ũndũ wa nĩ maiguanagĩra wĩiri nĩ wanyita kĩndũ kĩa mbere
1: kĩu nĩ ndanyita
7: andũ aya rĩu nĩekĩra mwatũka gatagatĩ wa ciana ici cierĩ na nĩ cia mahaka hau hena ihĩtia inene mũno he mwanake ũcio gũkumbia wara kũrĩ irĩti ya tondũ nĩ ũhũthũ andũ anja na still ona mũirĩtu ũcio wa kerĩ ũcio wambĩrĩirie mũirĩtu ndarĩ na thĩna no ũyũ waingĩra gatagatĩ thutha wa mwanake ũyũ kuoyana na mwarĩ wa nyina ũcio nĩwe wĩna thĩna ũrĩa mũnini
1: ũyũ wa kerĩ ũyũ ũretwo Njeri nĩwe wĩna thĩna
7: ũyũ wa kerĩ ena thĩna to ndangĩtĩkĩrire ona angĩathire kwĩra mwarĩ wa nyina ũrĩa arerwo
1: nĩ mũratawe
7: rĩu kwoguo hau wambũgũ kĩndũ kĩrĩa kĩho na mburatha yakwa ona kĩbatiĩ gũkũrũmĩrĩrwo airĩtu aya maikare thĩ marĩ erĩ mambe maarie magĩcoka gũkora aciari
1: mambe maiguane o
7: erĩ na mamenye kĩndũ gĩkĩ kĩ mbere yao haha hatirĩ na ũtheri mũndũ ũyũ ti mwega
1: tondũ nĩ mũndũ wĩna ũhinga mũingĩ ũyũ
7: tondũ reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩcama ta gĩa kũiya
1: ai
7: ndakwĩra tondũ mwanake ũyũ rĩrĩa athiaga kũu nĩ kũiyaga na ta rĩu ndigũkũhitha gwitũ nĩ kwarĩ iba ingĩ mũno na itirĩ ciathira
1: ndũ
7: igwa
1: igwa
7: no nĩ ndathiaga kuga kĩgwa kwene ngatiga cia gwitũ kĩgwa igĩ nĩcio cina cama rĩu kwoguo niĩ ũrĩa ingiuga mwanake o kaũndũ kau enako ona atuĩka mũthuri akenda mũtumia wa gatatũ
1: no akenda wa gatatũ na wa kana ĩyo
7: ũkĩhotekete atĩa we aiganĩire na waku no niĩ ũmwe na niĩ njiganĩire nake na ũmwe wekarĩ we ũkena kahana atĩ
1: koguo nĩ mbũri arwanio
7: ĩno nĩ nũmihu hiĩha airĩtu acio nĩ maikare thĩ mambe maiguithe na marega kũiguithania mathiĩ maikare mbere ya aciari maige tũrahĩngĩtirwo no
1: atĩrĩrĩ hena mũtumia tũkwarĩtie nake na akauga ũhoro wa gũthukania thakame na ona ũhoro wa gũtukania thakame Nituke asiumu airitu ya elio na ni maigwithani ya tutiko hikio ni kadeno.
7: Niki... Hau horo wa hutu kanya takamere. Nuhote higa noki nya heri kuigongo na niya duuri mebere.
1: Okay.
7: Hena dina.
1: Hena dina, eh?
7: Ono kiukiri unikuwa zokiri ni urabi yukona musimia atalimu musimia mwalimi ya hika kudu na ati yukona musimia sinyate kwenye mirea mwana kiyoreko
1: imagine
7: ndio metukike kuste kudu irezi tu hali yoro mire ukiyete ya likioro na gini ya liu metukire tuwerete tuwerete siure ini ni matike kuikiri umahua hau mudu ni yaka ili kwa siyo gai ni maho e gai o mudu waka heo mudu yoyo mui na muwega utari na maudu tamau na wakame nyao ni muwari wani ni na mutu ni yako wali teo ni yake nigiki
1: no ya hadu hatano wakawa gada jugira ugiri ya tiriri na no njoda kumenya muno gitumi ate
7: alo
1: ndera uga tiriri
7: ii
1: ya hadu jugira kiuga ate ginya aliyo eli anyino omwe ona no mage kuhikia ali eli anyino omwe
7: hau hati jihote uwa adwari anyino omwe hati jihote keta leke jure burana
1: hati jihote keka na hati jihote keka odoire ne witu
7: odoire ne witu ona gini dayo na kukitia kutari ngu nojo e mwariwari na mwutu ya wako wa nini uki odoni ni njura vipe
1: odoni ni mudhiru
7: nota vipe kwa mungetu wako wakamu kuwira kuo ati tawalimba hetali ya na mudhiru wake ya hau daki ura odoni tu
1: ea si ya liere maguru kakama kawa ngani ya ako hutia ako agatengera kuonaga kuwaguo
7: atete
1: ee azi ya liyari ya maguru kaka legi ya giholdero ni mwale dhimu ero hee nga niya niyara hile bara ee makaru uga kumaga dhiye kwa wakai niya kemara adhimete ginya mena gali gali yona ni hakuhe ili geru dhigo ni ure moki tena fujo
7: ha ha ya kegwere buranda kumwage iraguo menye mwana jesio kikire mwana wanyo wajita kiko kebere mwakeri adoa ya umeje kia matiri na miya kataya nina ni mupatini kumaruga
1: mora ajira
7: nukuma turali ona wati maradi kukuduke kumira muwariri magiburaka na mahigo ya miya kaa na haududore maana tidika ni na mutiniyo siyo uli na wamu wa ili na ule iberi nina utumalito kukira maumaragi nina muwari toro kutiri hikari diya mwuri mwenye roro kwa todu tukikora kwa tulia nino mwa aa toro na halu
1: he

Eta go di monaboro dabo dabo. To abedi ni na di tura kalimo. Ana ru eta go di adiko. Eka ge kamote bere ago tofoka. Na ru diko isitodo ni tuwa to galidio ni mokoro kwa maudu maigina makiri ya boss besa ni siuzi ya tohege sire. Ona tutirika na gu ikia dia tutia bago ikia tutirika na gu ikia kamote. Leu nawe waga gu ikia kamote yuka tofoka kuwa na maguru mene mabere. Ona okoro no kihuko kiu turari yohoro wakeo. Leu uga gisoka dhuda ine olia dhina muno gego digidete yuka uga abu. Na lu watabira gu ikia kedu gego ito kamote. Datigia mudu mwa hata kiara. Datigia mudu mwa hata kiara. Demo shiriki giri mirongo itano shiriki giri mirongo itano arĩa marathiĩ na mbere kũgeria kũrĩa thĩinĩ wa One Touch arĩa marathiĩ na mbere kũgeria kũrĩa kwa One Touch karibuni sana karibuni sana turauga atĩrĩrĩ ũrathiĩ ũgathaka rita rĩmwe harĩ o box o box o box nginya ũtigĩrĩre nĩ wona mbeca koguo ũgĩthiũka box ya gatatũ ya kanarĩ of course ũgakorwo wonete mbeca ũgacokia mahia maku no ugathiĩ na mbere no kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngwamba kũhe andũ atano no andũ ikũmi sori o mũndũ ciringi ngiri mĩrongo ĩtano ngiri mĩrongo ĩtano na hau guoko-inĩ gwakwa ndigĩtie mũndũ ũmwe peke yake ndigĩtie mũndũ ũmwe peke yake ndigĩtie mũndũ ũmwe peke yake ndigĩtie mũndũ ũmwe peke yake andũ acio nĩ manyiha tondũ mauma andũ ikũmi tũgetha mũndũ ũcio ũmwe ndĩrenda gũkũhingũrĩra drink yakwa na ĩno ndĩrona tarĩ yo ya kerĩ kuma mũthia mũno ndĩrona tarĩ yo ya kerĩ kuma mũthia mũno maita maingĩ nĩyo nyambagĩrĩria nayo maita maingĩ nĩyo nyambagĩrĩria nayo tondũ nĩ nyendaga kwamba kũrathimithia andũ aingĩ mũno mũno mũno no ũmũthĩ nĩyo ndĩrathiĩ ndĩkĩrĩirie nayo tondũ andũ aingĩ nĩ marĩkĩtie kuona mbeca na aingĩ magakĩaga rĩu nĩgetha gũtikage mũndũ kwaga-rĩ rĩu nĩgetha gũtikage mũndũ kwaga haha ndĩrenda makĩria ma andũ magana merĩ haha ndĩrenda makĩria ma andũ magana merĩ thĩinĩ wa ndagĩka nini mũno ciũkĩte ndĩrenda makĩria ma andũ magana maya na niĩ ngũkũhe kamanjika gatarĩ kanene mũno ngũkũhe ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano na ici nĩcio twambagia nacio ũmũthĩ ndĩrona tarĩ cio tũrarigia nacio ndĩrona tarĩ cio tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie nacio ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano nĩ gũtukithia tũratũkithia nĩ gũtuka kũratuka ona nĩ gũkoma tũrakoma ũmũthĩ andũ nĩ magĩtinda mĩciĩ mũno koguo andũ rĩu rũcio nĩ mũndũ nĩ ethagathage tene nĩgetha akahota gũkĩra tene rũcio rĩu no nyendio thiĩ thĩinĩ wa star 496 hash no nyendio thiĩ thĩinĩ wa star 496 hash no nyendio thiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 na ndĩramenyithia mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe nĩ akũheo ciringi ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano koguo mũndũ ũrĩa ũkũhota na ciringi ngiri 15 ewa igana rĩmwe nĩ akuongererwo ciringi ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano igũrũ nĩ akuongererwo ciringi ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano igũrũ nĩ akuongererwo ciringi ngiri magana merĩ ma mĩrongo ĩtano igũrũ no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash mũndũ wa ngai thiĩ thĩinĩ wa box number 1 thiĩ thĩinĩ wa box number 1 andũ nĩ makĩria ma magana maya andũ nĩ makĩria ma magana merĩ andũ nĩ makĩria magana merĩ thĩinĩ wa ndagĩka ta ikũmi na ithano ciũkĩte andũ nĩ makĩria magana merĩ ciringi ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano ngiri ikũmi na ithano waigua ũguo ũmenye na ithuĩ nĩ kũhinga tũrathiĩ tũhingĩte rĩu nĩ kũhinga tũrathiĩ tũhingĩte nĩ kũhinga tũrathiĩ tũhingĩte rĩu ona mbotigane na karĩa ka One Touch tondũ ici nĩ guaranteed ici nĩ ũramenya nĩ haha hena mbeca haha ti kũhahatĩrĩria o haha ona ti gũthiĩ gwetherera already nĩ ũramenya wathiĩ thĩinĩ wa box number 1 hena ciringi ngiri ikũmi na ithano immediately wathiĩ thĩinĩ wa box number 1 hena ciringi ngiri ikũmi na ithano nĩ ũramenya ici nĩ guaranteed ũrabatara gũthaka maita maigana ona rita rĩmwe rĩkĩrĩ rĩiganu ona rita rĩmwe nĩ rĩiganu ona rita rĩmwe nĩ rĩiganu star 496 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ngĩrĩkia ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash warĩkia gwĩkaguo ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 ndakora ndĩrenda andũ aingĩ piũ mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe mũndũ ũrĩa ũgũkorwo wĩ namba igana rĩmwe we weterere 250,000 Kenya shillings mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte
na wagai doweo. Na gwamunya katura kwa wibere ya kahiga. Nejui ni uko gareti na kukafere noli gidu nona kedu. Tokoro tigaliti oha ura igwa togu kuira goroli. Oha hawa igwa tawa kuira goroli. Tokoro tigaliti lita. Nona lita lule mwenye teririe. Tokoro lunerio. Lila kwa shirigi giri kuminaidano. Nesiago kukomidia. Nesiago kuira good night. Nesiago kusokiria mahia. Maria mothe oku hita. Mudogu to David ni dako na Santi sana. Mudogu to Edith ni dako na Phyllis ni dako na Mbokami ni dako na. Mudogu to William ni dako na. Ona mudogu to Sarah. Inyothe ni damona. Nehede mura igira kudogu ku. O mudu wagoka kubatetio. Akubatetio. Shirigi eginege. Shirigi giri kuminaidano. Giri kuminaidano. Giri kuminaidano. Giri kuminaidano. Haya, modo ogwito Morris, modo ogwito Betty, modo ogwito Kennedy, modo ogwito Peter, modo ogwito Jackson, modo ogwito Sharin, ona inyo modo ogwito Dorcas, siyo denia dodrona, nehede modo ogwito Teresio, ona weni dakona Anthony, ona weni dakona Waithaka ni dakona, ona ae modo ogwito Geduku ni dakona, asyo niya dore mara igira dagekeno, goku kwa star, 496 house. Nego kukwa star 496 hash. Nego kukwa star 496 hash. Uga thidhini wa box number 1. Tuwabe tuigwe double double ige. Na wewe fage uwe.